0: 우명크 맥스가 아 박박느클룩 만나 인흑고승할래 아다도이 아쿠쿠 깔아구짜까멍 아 Хотн лупилас пиларруккитга пакнакиннериллингерпугу тамана чангайтоқ уаснаспаалукуусу пиннериллингерпат аспник акнернайтутн наспаапкнаку пикуут а той май иллини ах ахкутхапэни а Angeli, angeli, angeli, we klemni. Kalah, kalah, uji luteng yuku nek pilrit. Iko hitu na. Angu kashoka kafji utoi. Apkhalukip. Aku na atah pahamut pilashat. Anak tak. Anayagak. Aku nas ispi matin tamai tamakuta kalau cili teng pekat ni kahtlas kanca aslabim sunasi ni yuku ya kahlu teng yut pekata anuyut teng magunek pilas hat yung nakul Sohsoni kutoi yung naklakak. Tama tumkalak siteng pek siteng mai tama natot na yuk nrihtok. Kalago chilra maksu ni pakayo ikuso. Umia mawai chali kanani kuyok biklak. Kuyuk biktuk putarayun kami Doni bis aku na cili kakitlha bis kami ni Kan kalaka Tamani Akka aku kutta Cili putuhan kutta angus putta Maguni Asgini Mathausani su Sangsat Matin kok uit nahutut. Akat do jiulir ngamak, jiulir ngul ramak. Kanak do alrak tang skusin ilra. Uit taksuteng unokumi. Akat doi kaisun ping naksakakwa. Kakalagot ng luko. Maitoy kong kuta. Tot na yuk ng ridukot. Tama na katagakbut. Akchak haluta kong kuta nasamt ni may. Makutlutoy kong kut ni ayak yon uluting su tangapakalukipikbut. Ta ang liu huluting toten pilrit chapakh nakhri nakhluni inkh kulgani su toten piskaf kenaku auch natoi inkh kut kperluku auch kut pilashat ikhunayukuluni Ikhinamin kapilhkak. Mga ito'y agan kairutok. Ikitaki. Honi kutsali yuman kaya gawal raman pikhinak. Good morning.
1: Good morning, Ilok.
0: Kaka kayak.
1: Agan ka na kivulo. Please. Kaya lakwatam to'y man natuk kakput. Nituku matung sesami. Tang toy lumuna aku cium leput taima. Kusuk